Sénégal xewal mi ngi ni wadina faamu ñu fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wir gu yaram doxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala

Boki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na fa mu ñu fi ci rewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faaru ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañeku wala sa biir reey nga bëgg mu wañeku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom.

0: Beno FM 106.0.
1: Mbokki, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kilini 18 safar nek fi ci rond point Kotan bi ci raglan bi wuti Daru Salam balanga ak ci camion yi ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar di len yegal ay consultation gratuite manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ loolu nak ñong ko fos yene amal alarba fukki fan ak juroom ñent alxemes ñaar fukki fan ak juma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h képp ko xamé ni ci am ngay jafé jafé ci sa walu beñ wala nga bëgg sétlu sa wérgu yaramu beñ di nga mëna dem ci clinique 18 safar nek fi ci rond point total bi ci raglan bi nga xamé ni mo deggul wuti Daru Salam bala nga add ci camion yi lepp lu leen jaaxal ci seen walu beñ man ngeen fa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam xam match jëm ci walu beñ ñetti fan yi le muy alarba alxemes aljuma liko dey 8h suba ba 15h kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar asan wi fos yene lay jappale ci ay consultation gratuite ci lepp lo xamé ci aduna ci sen walu beñ muy alarba alxemes aljuma 8h suba ba 15h jere ngeen def
2: alayhi salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma dina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wir gu yaram doxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé nga bëgg defal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé way itam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak dawleen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngay di sam seen jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baax baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp jokoleen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yalla.

0: Benoît FM 106.0.
1: Mbokki, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kilini 18 safar, nek fi ci rond-point Kotambi ci raglan bi wuti Daru Salam balanga ak ci camion yi. Ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar. Di len yegal ay consultation gratuite. Manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ. Loolu nak ñong ko fossiyene amal. Alarba fukki fan ak juroom ñeent alxemes ñaar fukki fan ak juma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h képp ko xamé ni ci am ngay jafé jafé ci sa walu beñ wala nga bëgg sétlu sa wérgu yaramu beñ di nga mëna dem ci clinique 18 safar nek fi ci rond point Kotambi ci raglan bi nga xamé ni mo deggal wuti Daru Salam bala nga add ci camion yi lepp lu leen jaaxal ci seen walu beñ man ngeen fa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam xam match jëm ci walu beñ.

0: seen tanki ci li ñu sonu ci l'islam fofu la ci jamono jojja la li wax li sante jigeen xajjal jigeen ñi goor ñi ak jigeen ñi di sutural seen bop ci jamono ci an momu la atom ñentel mi naka non lu melne tim ak lu ci aju atay tim yoyo ben ñaakee wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom jangale tim naka ci at yoy la bok batay ci atom ñentel mom ñen ñene juromel ci la tamit benen seul yaronte bi alayhi wasallam moy al imam husayn al imam husayn da ay kon ñaari at yoy rek lako al hasan magi ñom ñaar duñ ay cheikh ne ko ñu bari yaakaare nekuñu ay cheikh al hasan moy magam magi nako ñaari at dina neew al husayn tebo ci wala lu gëna neew loolu naka non ci atum ñentel mom wala atum juromel li wax hadithul ifk qadiyatul ifk moy sayyidatuna aisha tuma tuma lu reey loolu ñuko tegon atuma jaaro asbor nga tuma ko njaaro mu nekkon xew xew bu reey ñi nek li ko kenn ko nek di ci wax luñu xam ak luñu xamul ni ma xewon ci rew bi rek ñoo reey xew ci rew bi rek nga yoy lañu wax kenn ko nek di natali ci yo xamne dara leeru ci kenn nga am l'islam kum ci top dara la duma bo wotandiko ci rasulu banu musfalik muy xare bo xamne tabarakallah ci lañ tumaal nday aisha ci at mom la won naka nonu bo ñewé ci adu jikko yoonte bi atum juromel mi atum juromel ko yaron bi fukkal la madina juromi at ye mom jappal ne nem ba tay ci atum juromel mom yaron bi sallallahu alayhi wasallam ci la dencé suru yaay juwayra juwayra ak ku ñu tudda rayhana am ñu ab jaamam la won am ñu ne tabarakallah dako dencion bo ñew ci atum jurom benel ma li ñu tudde bawunaan ci la koy yaron bi sallallahu alayhi wasallam jëk defé ci atum jurom benel yaron bi sallallahu alayhi wasallam nek ci jakka ja rek ñu la ko yaron bi xamaye wu yego malu ni mette suñ jur gaage dem suñ bay ba yakuna nangam mo la di ñaan waye bañuy gëna jakk ya dal rek fi mënta delu sa kër ñepp rek dal di xous mu taw semaine mu jugge ñu ñaan lo wa ko dafa wax taw bi mom la ñew sax waye mi ngi waje yak nak yoonu bi ñaanat na suñ borom taw bi nang ko soti ci all ba nang ko soti ci kaw montage ya loya nga xale fofu ñom soxna ak garab ya suñ borom dal di sewet ba tay ci atum juro benel momi ci la yoonu bi alayhi salatu wassalam don dem du umra ji waye nako rut ak yefari ar don dem di umra ji umra jam non umra mo sulu hudaybiya yefari nak la am ay jafay fay met ndax dañu defo le dañu di xex yoonu bi salatu yoonu sayyidina usman mo ag leral len ne yoonu bi kat da ñew ngir umra rek ñewut ngir xex ay bobu yefari dañu tit ragal julli ñal lol yefari da nek nek na waxul bakkar lañ ci gar may tama ka mom do fi duggu ndax lo day xaji suñu sak nangam yu la di waxtaan ba ñu bo dari ndego ci ben konta lolou lañu do solo ko day biya nana ma yoonu bi sallallahu alayhi wasallam mujjul lugu ci at momu waye at ma ca tay rek da na ñew suñu borom firi ko gentam goge yoy amna ay xew xew bayatu ridwan yox bayatu ridwan fofu la amewon ndax sayyidna usman bam demé di négocier nek ambassadeur yoonu bi nda am ay rumeur xibaar yu wërul jana usman tay yéfé dañ ko ray yoonu bi sallallahu alayhi wasallam lolou bu wéré mom bay ba ñun ñepp ñu ñëw jaayanta rek fasiyene dem fayul Ousmane momé don da nañu yaay waye du nangu mukk la ñu yow ba fi yabal Ousmane ñu ray ko ñu tok di xolé dedet waye yalla do won dedet loolu amutoon ginaaw waxtaan nañ ba muju deggo lool ci atum jurom benal momé la naka non lu melne aj makka ci lañ ko faataale lu melne Khaybar ci lañ ko ubbi atum jurom benal ba ubbi go mette ndax dañu nekkon ay jambar Seyna Ali wala fa jambar nga ñew ci atum jurom ñaar ci Madina du mëna wax bokk na jëla ci siiw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la aramalé yaqku mbam ne ci kër yi dañ ko daan lek waaw dañ ko daan togg né yu sax biñ koy aramal fekk na ay sahaba ray am mbam ba diko togg ci cindi waye ba ñégué arag rek lañ ko daal di tour ñu dañu gëmul yalla bu dé ñun nak dañ na nangam da aram ngay wër lo ndaysan barkam ci jurom ñaaral at mo met lu melni nikahul muta borom xam na ñu ci lañ ko aramal do bari na ay ciow bari na ñu japp ba legi dakar na wala ci shia yi wala ci hadith ciow le neena ko nikahul muta moy ab sey lay doon rek waye day am yamukaay woor ga jigen ji dañuy takante waye ci buñuy fasay bi lañuy leer na ap nangam ama yu xawon roo yoy yo xane mom dagan na waye melne ko ne ci am barab ta xeyna beugutal moy yalla mu tak waye nak leerul soxna ci nako fuma dem dama lay fassé wala nangam mo nda am na lu japp ci xorom wala yalla xam amna yu xawa xawa nuru ala kulin neñu ni kafu mutta ci dafa bëgg na ay riwaya amna ñu ne fi lañ ko khaybar lañ ko haramale amna ñu ne ci fathu makka dafa bari ay version ba xiy yenn ci borom xam bi ci am yenn gisine yalla mo xam batay ci atum jurom ñaarel momu la yaron bi sallallahu alayhi wasallam denci ummu habiba doomu abu sufyan ngay baye mo yefal ba gëna mak ci jamono jojje nekkon non yaron bi alayhi sallallahu alayhi wasallam do mujjina tuk baye mo dafa nekkon juri mo ummu habiba nekkon ci najasi ne yu najasi sax mo joxel ci yaron bi amoko ko may joxel ko joxel ko ciam ci atum jurom ñaar mom posene biñu posene yaron bi neñu ci ra amon yaron bi sallallahu alayhi wasallam ci madina ana jigeen du ko posene won de nga xane yaron bi sax jonne je rek yalla do amna keneen ko andal ko ko jonnalé baye ko mo da faatu mom baye ko mo da faatu wa yaron bi alayhi salaam mom dafa wax na ñam wi ci bopam mi ngay xiba sumi'a tasbihu ta'am waaw ñam wi di sabal wala bok ñam wi ne ko man dañ ma posséné dañ ma posséné mu la di war naw sax ñu la tay ko ay mu leen nañ ko laaj mu ne wa dama gis rek nga bay ciow ci dëkk bi ñu la yaron bi jappal diw jappal nangam na nga ciow bari mo bëgg suma la posséné bu dé ab yaron mom bu dé ab yaron tagam na ko am mo ñëkku ab yaron da faatu rek nopal ñu ndax kat nit ñew di wax nuru deug liñu soxal nangam nangam yaronte bi jéggal ko waye ba ka andu nak yaronte bi di lek bam faato ne yaronte bi da fay waxe ko nañ ko ay ndax da fay ay doom adam ñu la dafa santale le nañ ko ay ndax lool mom da fay ay doom adam fofa la amé won soxnam ci tuddu safiya ci jamono joy juroom ñaar at mom la ko yaronte bi alayhi salatu wassalam momit denc sama safiya baysa soxna maymuna waaw soxna maymuna momit mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mujjale ci neñu ci jamono joju ci juroom ñaarelu at jamono joju la ci la xewé bo ñewé ci ciatul juroom ñaaram ba légui neñu abu hurayra radiyallahu anhu ci la jébalu ci juroom ñaar ak moma juroom ñaar ak ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamale rek di yonne aw di yonne ci boori na bo xex nak ye bari xex nak ye boori xex nak nangam xam nga kon juroom ñaar ak lan sa sokere du sa sokere mel ñetti at mo fay dese mu tambale nak yalla mayal nguur mu nangul leen seen nguur xam nak nguur yalla ko maye way di leen bind ay leral di leen wo ci l'islam lolu ci juroom ñaar la japp juroom ñettel lay don juroom ñaar la juroom ñettel koku di sayyida maria qibtiya moy ñu am jamm la buñ ko mayon am ñu bari ñu nit ku ñuul la ndax xepte yi neppal misra dañ ay nit ñu ñuul la ñu xeyba ay pel yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo jur doom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi tuddu ibrahim mari xepte ya ay sa bo ñew ci juroom ñettelu at juroom ñettelu at bo ci duggé yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci la defon fatkh makka ci wéru koor wa ci juroom ñettelu at ci wéru koor na yaron nabi ko demé ñaar at ko fa def ci wéru koor rek ci lo ko yalla sa borom defal mu def fatkh makka yoy rek yeko yépp moy wax ben bu ci nek bo ci taxawon mom ay waxtu lay doon ay waxtu lu melni xarab honeena ak lu melni xarab wa taif mu xeyru sariya yoy ay sariya lay wax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da cey yeblu xarab honeena nak mom lu metti wala mom ndax iza a'jabatkum kathratuhum fala dun ankum shay'an sahabe boba dañu nek ay limbu bari nana tay dox dug yalla bari nañ waye bañ demé mu dina metti lol am ay jafé jafé ci la len yalla sa borom muju dimbali ci ndaysan we kon lol moy fatkh makka ci wéru koor la won bo defé xori diggi ci diggi wala yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci la umrah waaw ci la def umrah moy umrah gi nga xamné dafa bayikon barbu ci jii'ir rana yalla def len xewul bu bare bare ci juroom ñettelu at momu nak ci la doomam ja faatu moy soxna zainab ñu la dafa faatu tollu digeenti dafa daamu ci lu bari ak gileem fekk mi tollu digeenti sa borom do likoy ngeureum ak leer ci la ibrahima juddu ibrahima doomi maaye me ñu joxal yaronte bi alayhi salatu wassalam bur bi jox ko ibrahima doomam joju ci la dalé jamono mo ibrahima ndaysan bimu faato yaronte bi amon na ci tiss lool ak njaqare amon na ci tiss yaronte bi xam nga ne doomam yépp la ta muy faatu ñom faatu nañ ci kanam ndaysan ibrahima mi ko yaronte bi soppal na lool ba jéggi la yow ndaysan kon yooyu ci atum juróom ñeenteel bi yooyu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci atum juróom ñetteel bi ba léegi mujj ci la amé minbar ma ñu defal la minbar ci juma ji ni amu am ay escalier yéne da daan turba rek taxaw non ndessal amuton minbar limé xarit tabuk ci jamono yoyu la am bo ñëw ci juroom ñentelu at mi ana yoonte moy ben at mo koy déssé ci aduna ci la santane woné nañ ma bu jaaka joju taxna ay nafiq masiru dirar joju ñu taxawon nga xamné ay pexé rek la won tuddé ko jaakara né yoonte bi kay nga immigrer ñuko na nga fekk lañ ci bëggul moy xajjalé juroom ji ak jëf ju bon yalla xamal ko yoonte bi sa santane né nañ ko map ci aduna juroom ñentelu mu ci la santu sayyidna abubakar mu dem jité ak acc gana mo yebal sayyidna ali ne ko bu deme nako wotu te jang suratu baa moy wax ne sirqatul dara ak yefari bo na pare santane ne bis ni tay rak ab yefar bu mu dugati ci kaaba gi bu mu ñew makka nan day wursi kaaba gi ndax ñom dañ jaar wursi kaaba gi raflewu mel na leen seen day juré bo na bo wala ci nak def lu mel ay xéetu xéetu sopp la ay xéetu tacc illa muka an wa tasbiya ñom non lañuy wéré kaabu lool mom am nga jëf ju ñaawla ci atum juroom ñentel mom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nak bari won ay délégation lool isa ja nasrullah wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi nek afwaja kon ay délégation nak bari na ño xamné dañ ñor xaar rek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bis bu noté makka ñu gis ponkay ñu bari da tambalé tout ñom ñu daal di ñew ndax nit ñi mom dañ ci am ño xamné mana seenu ngam day top ngamu kilifa rek lu kilifa ko gëm wala mbolo ko gëm ko rek ñoo ngi ñew dug yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek am ay delegation yu bari di ñew di tup batay ci atom juroom ñentel momu nga yaron nabi melat mo xé ci la an najashi faq moy bor bu manu bobé ba faato yaron nabi sallallahu alayhi wasallam xamal julli ñi neen seen bokkum julli la kat kay la ñu jullé ko man ma nga faato ci dekkam de rewum yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tollu makka mu karama diko wala madina diko ñukay jullé mo an najashi nga xare neew bu ñu julle gis ñoo fo la borom xam xami wote ne waam neew bu ñu gis ndax man lañ kay julle ñeñ yaronte bi def nako ñeñ la deer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool ak jagee la ndax xeyna mom man koy gis war bu xeyna malaaka yi andir ko mu diko julle yalla xam waye ñun nak kuñu mëna julle dal moy ko xamne wa deug yalla ñang koy xol diko gis lañ sa ñang koy xol diko gis man gis na ay fofu inshallah ba ëlëk mu motali solo jotaay yi ñuy jëma jàngat lu neew ci dundu yoonante bi gis ngeen ne xootalañu tay wax ja xawna gaaw waaye dako waral mooy bëgg a barkeelu lu neew jullit bi mën a am li ñuy tuddee culture générale rek ci yoonante bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala muhammad wa alihi wasallam
1: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm